0: والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيولين دي نيو في كيراجا سنغال ki len di nuyu moy sen bokkum talube amadou li ngeen gën xam ahmed harouna li di jagleel nuyu ki mengo machine bi soxna ci abidjey umu habiba ñu ngi lay nuyu di la ndokel ka dalika itam non lay nuyu suñu wolere seigne abdou fatah mbacke ñu koy nuyu diko ndokel ka dalika non lay nuyu itam Seigne Khalid Khalifa Daru a soxna di sédel na ñuy ñu ngi nuyu itam mbollem kuy kilifa diiné ka dalika non lañu nuyo mbollem kuy kilifa aada suñu jitum rew yalna ko yalla dolel premier ministre yalna ko yalla jamal yalna yalla jamal seen rew kon nak ñu wey fañu nekkon joxon nañu goor ñi seen sarica té lolou moy masala bo xamantene gis nga ni mu teddé légui nak ñu wéy rek ci masala yi li dé doomu hasan doomu husseynu moko don jox goor ñi té duñ ko mëna fecc su ko défé su kay na tullu tuddu amon na ay jotaay bo xamantene jotaay yu xam xam lay doon toujours su fekkente ne julli nañu gee day woote kuy borom xam-xam kaay ñu waxtaan ci xam-xam su ko defee nag ñu wax masala yoo xamante ne yu xóot la waaye moom lu waay wax sukkay nu tontu na ko te sukkay na lu mu laaj amul kenn ku ko mën a tontu kii mooy doomu Husseynu radiallahu anhuma lii de moy mbir mi us kidi sukayna xam xam bi sax daf ko mujju bayyi ci ahlul bayt ndax mu ngi ko jele ci wayjuram di al hasan ah momitam mu ngi joge ci man de may dekk xam xam me alim na abi talib moy buntu bi kon ñi ño nek ci neegu xam xam kon xelek magak ndaw ñoy raw ñep su kay na su fekken tok na ci jotaay yu xam xam ne dama bëggoon ngeen wax ma jigeen nga ni waaji dal def ko xol ki ngeel benu beccëk bi ci fajar mu haram def na lu haram waye nak buñ démé be yor yor mu xol ko mu dagan bi nga xamantene dem na be tisbar jot a mu haram mu xol ko mu haram bi nga xam dem nañ be takusan mu xol ko mu dagan dem nañ be timis mu xol ku jigen koku mu haram ba nga xamantene julli nañu ge a mu xol ko mu haram bi nga xamantene nak a ge passé na mu xol ko mu dagan mais bi nga xam dem na mbi diggu guddi mu xol ko mu haram bi fajar joté mu xol ko mu dagan ki la su kay na don wax ni way goor ñi wax leen ma ki kumu lutax mu dagan lutax mu haram yeen lay deglu su ko defé ñom ñep duñ ci xam dara duñ ci mon dara légui ñu ne ko ah wallahi haydara doomu Husseynu ما نهتدي إلى جواب من هذا السؤال ولا نعرف الوجه فيه لي دي مونن كو تونتو تين كو فيريل سوكو دافاي مونيلين نيمو ديمي جابلين كوما وون كي غا خامتيني هذه اماتون لي راجولين جيجن جي دافا نيكون جيبير موي جامبو جيجن بو خامتيني كين سي جوليت ييكو موم bako waji xolé ca fajar a haram na ci mom ndax yalla mo wax ne waxal julit yi buñu xolatu jigen ni lol mo warat ci fajar mu xol ko ci fajar mu haram kon na ngeen baye xol jigen ni lu haram la mais ba nga xamantene dem nañu itam be yor yor jot waji dal ñew ci waji ne jaaymako ndax jaam la won ne ko jox ma nangami junni mu jox ko mu jënd ko kon mu xol ko ci yor yor mu dal koy dagan lol motax mu ne fala martafa annaharu ibta'aha min mawlaha fahalat lahu me mbir mi ba mu nekké jaamam mu dagan ko ba mu ñewé be tisbar waji def ko gorel fala ma kana ba nekke waqt zuhri ataqaha muniko gorel nala kon bu ko xole rek mu haram ndax jambur la legi lol la ko gorel lol motax mu xol ko ci tisbar mu haram biñu deme be ci takusan ah waji ne man dal beug na la ngir soxna munita man d'accord na ñu tak seyba legi kon dagan nako fala ma kana ba nekke waqt al asri waqt takusan tazawajaha tak nako soxna kon dagan nako waye yagul tuti fala ma kana biñ deme be li nga xamantene moy timis jotna zaharaha ci la waji dal wax lu bon zihar ak mom ne ko buma la narate xam yalna xam tuddu way juram koku kon moy zihar kon haram na ci mom kon legi zihar bobu nak bi nga xamantene waji def nako lu bon la gel sa soxna diko nirule ak sa way jur bu jigen ndan buma la narate xam yalna xam sama nangam tuddu say way jur lolu musiba la lolu motax daf ko zihar ci bobu le waxtu waye kitimis la ko zihar waye nak bi nga xamantene dem nañu be waxtu wi nga xamantene moy waxtu ge a mu daldi kafara zihar bi bam ko kafare nak kon halat lahu gorel na jam kon ala kulli hal dagan nako legi kafara nako dal a biñu deme nak fala ma kana bamu nekke ñu dem nak be minuy jot waji ne soxna si ne ko waw fasé na la waye nak fasé bi ben yon la kon bam ko fasé haram nako kon lol motax mu ne fala ma kana ba nekke nisful layli talaqaha kala ko daldi fasé wahidatan kon fa harumat alayhi waye nak buñ demé be fajar ah mu won nit ñi wo imam ne man dal sama soxna dama ko fasé won ci guddigi waye fayli nako may fala ma kana fajri rajaha ci lako fayli kon fahalat lahum dagan ko legi nak a mbiri nak mu ngi nonu kon setal ma rek li jigen ji def desna lu tuti desna lu bari waye nak ñu joxe wat rek ay wax yo xamantene dañ ko wara wax kon nak ñu ngi fassiyene dugg ci ajmak waye nak bala ñoo dugg ci ajmak dinañ genné ay point famu dekkut yobbu ko famu dekk moy da ngay dégg ay borom xam xam naan ajmak mok julli juroom ayem bo julle juroom be paré bo ñëwé amul ganalé amul def cérémonie lolé kayam dal té itam ñi nga xamanténi ñoy dem makka bi ñew duñu gan dé di ganalé ay bida lañu def subhanallah kawtif mané len ñaka xam lu waral barina ñaka jang lam waral barina kon xam nga fan la lay yebal né nganalé sunna la ku ko mën def ko soko mënul fami wi nañ la ci jappalé nga def ko ku dem makka bi ñew def ko dagan jaaduna sunna la andal ak man ci téré bu tuddu al fiqhul wadi ki passu 658 dang ko ca fek nena dañuy bëgg ci al hadji bi gannaaw bi nga xamantene delu sina aj makka bi ñibisi na dal di ray gilem ganale ko wa dekk ba munuko na dal di ray li di nak ganale ko da dekk ba ak wa kërëm munuko na del gat li lepp mu jox ko faqir yi ak miskin yi ngir jaamo ko yalla ndax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam de jabir ibn abdullah neena bi nga xamantene dem na aji makka biñu bisi dafa dal di rey gilem dal koy jox wa madina ne li moy sabab nganale kon li sunna la ci kep ku ko man du bida ayratu abi nagn ko jang xamna man itam mangi ziaré ki nga xamantene moy ajratu aida diko ndokel itam kon yustahabu sopefna lil haji nel al haji bi ba'da ruju'ihi ganna bimu ñibise ila baladihi ki dekkam an yanhara nay loj jamalan gelem aw wala baqaratan nak aw wala shatan gat lil fuqara mu jokku miskin faqiri wal masakin mu jokku miskin yi wal jiran mu jokku dekkali wal ikhwan ak mbok yep ñu def ko taqarruban ngir jaamu yalla ilal jege jegelu ila allah tabaaraku wa ta'ala kama fa'ala ni la ko yentibi def sallallahu alayhi wasallam qala waxna jabir ibn abdullah modon andak yentibi sallallahu alayhi wasallam ci ajba mo netti li sa ajba comme ni ngeen koy wara degge ci chaîne nationale ci sen mbok ahmad harun ali ne inna nabi naka yentibi sallallahu alayhi wasallam lama qadima al madina ba nga xamanteni ñibisina ci ajam ba ci madina nahara dafa la joon jazuran gelem gudufna aw baqaratan wala nak kon akhrajahu al bukhari kon li de du bida li sunna la kuko mon def ko sunna rek moy lo xamanteni soko ne waye nak nenañ dal fi lay yem amma nak def ci lo xamanteni bokku ci lolou mom sa mbir la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni la ko defé ni la ko waxé ah mbokk julit yi lolou itam motna sarika lolou itam ñu ngi indé ak yeen ci ben masala bo xamantene motna sarika kadalika itam motna li nga xamantene modi dewenati ah xam ngeen né yonentibi sallallahu alayhi wa sallama bima amé ñeen fukki at lako yalla yonni nek na makka fukki at ak ñett difay wote ci tawhid mais yéfer yi genné ko mu gaday dem madina am fa fukki at ci fukkelu at bi ba nga xamantene diina ji matna mu def hijjatul wida tek na ci li nga xamantene moy juroom ñett fukki fan ak ñaar gannaaw hijjatul wida mu daldi wuy ji boromam ci febar bo xamantene de nga mam terel nako fukki fan ak ñent waye mu nekkon nak sibiru muy bop buy metti mais ki mujjem nak sibu bi dafa daldi rax nekkatul sibiru ndax def ne aisyata ki khaybar ci atum juroom bennel amna ben yahoud bo xamantene joxon nama ben gat bo xamene dañ ko togg ma lek ci touti gat gi nema yoyenti bi wun mo lekati dañ ma pot vraiment posoné ah yalla nak moko wax ni wallahu ya'simuka minan nas yalla musalnama be ñenti at teguna ca be sama lepp matna sama diine matna sama lepp matna legi nak lek bobu ma lekkon ma ngi yegne mu ngi metti sama xol bi aïssata sama xol bi metti na de aïssata poson bobu ma lekkon te ndaw si posoné won ko dag na sama boomu xol bi aïssata ngi tedd wala mu ngi tedd ci luppu aïssata mu daldi genné adina shahidan li de yonentibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko rey ñan ñoko rey moy yahudi ben moko don ñaan ne yo yalla bo may rey yalna shahid kon shahidna waye nak wallahu ya'simuka minan nas ñi weddi lola xam ni wallahu ya'simuka minan nas fi la nekkon ñu xañ ko danel ko ci pakhmi dam ay beñam te wallahu ya'simuka minan nas mu ngi fi kon lamuy tek wallahu ya'simuka nas ken du la monal dara sudul sa islam ak sa diine ji dafa mat sekk kon legi matna nak ya don ñaan kon yonent bi mo ne mo wax ni poson be ko rey ya aisha maziltu deñuma ajidu di am ay metit minal aklati minal uklati ci lek ba alati lek bi nga xamne akaltu mako lekkon minashati ki min sati khaybara ki gattu khaybar ba hatta kana benek hada jamunu yi awan qitay abhari minni fosan bil dagna sama bumu xol bi kon fatu wufiya fatuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahidan li de nang ko set ki tere bu tuddu tibun nabawi ki pasu 122 dang ko ci fek kon legi nak liberté wé rek moy alquran moko djungjon ndax fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna bi alquran waxne amna ay kurel yen wa bani israila de ngeen len weddi lolou yahudi la dañu weddi yonti yalla isa waye nak wa fariqan taqtuluna amna benen kurel ci yonent yo xamantene de ngeen len rey xam nga taqtuluna fiil mudari la amna nak ñuy jang yaqtuluna fiil mudari la fiil mudari bobu mo wonene alquran mo junju ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahudi e koy rey li de nang ko set ci tere yi amma gis nga mbiru diine du mbiru ay sentiment mbiru top la ak texte ak toxal lu wer waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko waxal bopam te werna kon mbir yi dal mu ngi nonu e matna sarij be taxna kon masala bu ñettel bi ma yal na fi xej moy soxna ummi habiba bepp jigen bo xamantene def nga sa formalité be wara dem mak me ngay waj sa jikkar fatu ay makka bi dotul muna nek da ngay teñji bu dewen joté nga daldi aj mak waye su fekente da nga dem be yeg avion bi ñu jox la message ne jëkkeer ji fatuna koku da ngay continuer dem def sa aj makka so ñëwé nga daal di fay li nga xamantene moy sa teñji waye teñji ken du ko fay lolu mo waral imam ali ibn abi talib ne ki nga xamantene yegul won ne jëkkeeram fatuna be ñenti wër passé ali ibn abi talib ne koku fukki fan kesse mom lay teñji daldi summi ki nga xamantene jëkkar ji dafa faatu bemu am juroom benn weer mu ne ah jëkkër ji faatu na tey jii mooy juróom benn weeram ci ngoon gi mën nañ koo may beneen jëkkër ndaxte tey teñ ji kenn du ko fey kooku daal mooy feeyi teñ ji lii mooy masala yi nga xamante ni war nañu du ko dundal ndax day tax borom xam-xam yi dem di gëstu ji di gëstu di ji jàng xam naa des na ci sëriñ bi lu bari na waaye foofu daal laa koy dot xanaa di ñaanal ki nga xamante ne moo di sëriñ Moustapha Dieng ca Taïba yàlla na ko yàlla dëgëral te dimbale ko di ko rek ñi yolli di dolli ñaan suñu soppi ba kii di Mame Fama kan yàlla na yàlla yeesal yërmandeem kon mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: billahi min ashaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: xew-xew yi jamono ci radio Sénégal.
1: Mbokk auditeur radio Sénégal dal leen ak jàmm.
2: Jërë ngeen jëf mbokk yi déglu radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bokk biti xew ëtt bu yaatu ngir wéccee seen xalaat.
3: Maa ngi lay ziar.
4: Assalaamaaleykum wa rahmatulah.
5: Wa aleykum assalaam wa rahmatulah.
4: Aja ulay kal.
5: Maa ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 jàpp 9h ci suba si woote leen ci 88 628 73 46 pour ñi woote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woote biti réew. Allo Sénégal, seen yitte yitte yi radio Sénégal.
2: Jërë ngeen jëf auditeur radio Sénégal, ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu saa su ne seen ànd ak ñun ci waxtu wi tey nag di altine yemoo ko benn fan ci weeru juin ci atum 2026 di numéro bu njëkk ci ayu bés bi seen émission Allo Sénégal. Gannaaw bu ñu leen nuyoo ba noppi ziar leen bu baax daan leen déwénati di leen baalu àq di leen baal àq ci tabaski bi ñu jógee di baale ñëpp nag di sàkku njëgal ci ñëpp di jaajëfalaat ñëpp di ziare ñëpp nag amaat mbégte fasiyéene toog fii nak ngir jukkil len nak sen émission bi ngeen tamu di Allo Sénégal di ëtt bi ngeen ubbil ngir ngeen joxe sen xalaat ci lepp li nga xamanteni si mom lañu ko waxtane tay ji ci ganuk Salam Sénégal. Tay gan gi nak di wuyo Jibril Lawelé di secrétaire exécutif bu listap li kurel gogé di xex nak lepp lu aju ci walu mukmi cigarette ci ka la ca aju ñu ngi koy jajeufal bu baax jajeufal Aruna Diouf ak ñam ci andalon suba ak légui 6h du matin Ibrahima Fall mi nek ci machine bi di ñu gungé Sedna Lin Diop nek ci kaddu gi fasiyéne fego kay yeen nak tatane senu ko xalat ci mbir mi walum cigarette ci ka tox ci jafé jafé ka lorangé yi nga xamanteni si mo ci dalde nek ndax itam ci lim xayma biñu dalde def nak lu upp nak danaka jégué juroomi juné ci ay bakkanu ci rot nak ci at mune lolé nak lalé ci ay jangoro xol yavé sé ka la ciaju lolé yep nak cigarette ci diko indi ci lorangé way nak téwul mbir mi nak di gëna jék jékal togayam nak ci réewma Sénégal lenen tam tolo xamanteni si tit nañ ci lol moy xalé yi nga xamanteni danaka fukki ataka ñett japp fukki ataka juroom ñom nak sobu ci tox momé tox mu metti metti waye tam tox mu xew mu bes mi nga xamanteni xewal nañ ko ci sa yek ya ca aju ñu ci mukki nak lu jéggé dayo waye tam di indi lorangé ci senu ko nekkin bay jur nak yel say jey ngeen di faral di dégg xam ngeen nak danaka li ci bari ci fofé lay soxé ko ni ñi jëfëndiko mukki momi 88 628 73 46 lañuy jokko ak yeen bu mu jokko bi ci téléphone bi 88 628 73 46 nak di jaaré ñep nak naan ni nak namon nañ leen bu baaxa baax di leen ndokalé wat ci jullik tabaski bi nga xamanteni ci lañu bayeko. Ibrahima amna ku yeglu ci bu mu jokko bi assalamu alaykum.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Ñoo ngi lay nuyu di la ziar lo
4: waaw kay job job ñing lay xiar di nuyu papa cham ak wa daru mbitte yeen di leen bal ak di leen bal wax di ñaan yalla bo leen jéggal di leen ndokkel ci limu joggé
2: amin ya rabbin
4: yalla ñu ko téwé na gëri déwé munta jom boss ma ngoy nuyu ablaye job ak sono mbokk mor ñang mbacke bari ak fatima ak binta mbeng
2: jere jef
4: ak cheikh tidiane diallo bi woté ndar ak mahawad ak bokk fi woté yépp rek amadou baro ndjay momi tam ñong koy ziar bu baax
2: jere jef lo
4: ak Souleymane Ba bu ko defé yaang waxtaanu am solo mu li walu tok xam nga amna loi buñu waté won bo xare day téré manam tok ci biir nit wala milieu yo xamantene ni ñi fay tok loi ba da koy téré waye dafa melne xana dañ ko duggal ci trois li wala manam dañ ko promouvoir wala dañ ko bayiwul xel dal la ca doli kon moy xam nga tok mom dafa nek lo xamne dañ ko sip waye dafa leunt amna ñoon sax dañ koy yeggale ci aram bu ko defé nak nit ki warna xol li ñu sip ak li nga xamé dafa aram ak li nga xamantene dafa leunt la ca doli ko da yaq sa xaliss yaq sa wirgu yaram
2: deug la
4: waaw ndax waji ñu won ci serigne bi ko fa bëgg nga ñaanal ma baye tok mu taal cigarette bi jox ko mu ne ko tiyel mu tiyel mu ne ko mankal muy mank di mank mu dema dema dema dem ba nga xamantene mi ngi jeex mu ne ko ma ngi lakkate mu ne ko boko bayiwul non rek kon xam nga loxo dafa am jangale la
2: deug la de
4: ci nit di ñew ngay tox nga fa cigarette ba duggal ci sa yire ko ka ti sa loxo ba sa yire di yind xam nga lolu doyna war tay na xet gi di yek ci tux rek mom dafa jar bako xet gi ak yak sa wir gi ram yak sa alal lolu dafa jar bayiko ak yak sa yire tay gis nga tox kat bu faato lay jini ci mom ci jiminum ci ay nopam lu ñu ku lay doon lo xam lool rek gerna batu manam tukkat bi faatu rek ñu dem ba xol ko la ci doole ko da ngay digg sax ñu ne kep koy jëfëndiko poon wala tox nangam bu laal jaat ci fa legi ki xare sa mo doon tox nak mom bu fekke mo deene ci kaw jaat gi nak
2: deena wa
4: legi da ngay digg bu ñi robbi ñu ne kuy jëfëndiko poon bu laal jaat ci yow bu fekke sa ndaye de wala sa baye wala sa rak wala sa nangam te yow ya ko wara rob nak legi ci la bu laal jaat wa legui bu fekke ko don tax nak mom mo de nak
2: dina gëna jéggi
4: da yoy yu yépp jarna bako rawati nak lo xamanteni nak day yaq sa wir geeram yaq sa alal
2: deug la
4: ah ba tax na kon war na ko watandi ko rawati nak gonay rawati nak tok mu tok xam nga tok dafa am tok mu mag ak tok mu ndaw
2: tout à fait
4: tok mu ndaw mi moy cigarette yeek yoy waye tok mu mag mi nak moy yamba ah yamba wa mok tay nak bi moy indi be tay nak da ngay mosal dila mosal waye bo demé ba tam ko nak légui dudu dila mosal da ngay jënd
2: tout à fait exactement
4: da ngay jënd tay nak lu leuter rek del and ak koy def té li nekk ci bitil bi moy li xéñ ci sañ bi ni ci bari xarité len tuyu balé wala andando wala manam am mosal boy nangam bokay def da ngay def ni da ngay def na da ngay am li da ngay am la day ubbi sam xel day nangam waye tukkat bo xol rek xolal ay beñum tukkat bo xol xolal ay tuñum tukkat bo xol xolal ay beutam tukkat bo xol xolal fu muy mujju te it nak ni amna ño xamanteni mëkk poon morñi loolu ñoko morñi
2: wa mëkk
4: wa ñeengay mëkk ñeengay rap ñeengay mukk ah mom dal doyna war rawati na yi nga xamne mo xew nak moy ci sar yoy nak mom bobu moy bëgg tax rew mi rek moy tax aduna bi tax
2: wallahi
4: ah moy tax rew mi moy tax aduna bi tay nak amna lo xamantene li lay takale ak sa sago am lo xamantene boko maré dutu and ak sa sago lolou yépp nañ ci bayyi xel bu baaxa baax amna yo xamantene bo ca tollo do baña sacc pour def ko do baña def nangam pour def ko
2: d'accord
4: waaw ba tax lok tay yu bari bari na xarit rek ak garam place ak andando mo la ci yu balé sey na gis nga bu la bax te andal ak ñu baxati waye bu la bonte andal ak ñu bonne
2: dëgg la ñëri jëf
4: ko défé kon nañu bayyi xel xalé yi ak njabot gi ñu bayyi leen xel bu baax ci li nga xamé te ñoko tay li gëna graw moy del dako tukkat moy tok dilako xër
2: nga tok
4: rek tok diko xër sa doom wala diko xër sa soxna mom yow ya ngay def lu graw waye mom itam ma ngay jël lu graw gis nga kër mu wéx rek yor ko nga mank nga euf ko ci nga xol dama def keuyru wex wa bu yagge gis keuyru day ñul kuk mo ne lay def sa xol diko yeb
2: deug la inshallah
4: rawati nak aram ga ak sib ga ak alal jame yak ak wir geeram ko yoy yep l'islam téré nako
2: carrément
4: lu yak sa wir geeram lu yak sa alal lu yak sa nangam rawati nak nga dënd ci nit di len ko xër te ñom bu ko ñu ko wala neexu len jodi ak rek da nga xam nu mu toll
2: jerejeuf
4: jerejeuf wa salam
2: jerejeuf señay lo ñu koy jalefal bu baaxa ba ñu xoli wat kenen ci bu mu joko bi 88 628 73 46 ñu dal de joko ak yeen waxtane nak walum cigarette sosé ak lorangé yamuy indi ci askan wi ci yamuna ji ko par ya cey dem ak lorangé mi jour salam alaykum
6: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
2: serigne mor ñongi lay nuyu dila ziar bu baax ba
6: voilà ma ngi lay ni senalu gëna ni ñu baare sonto logo bi yepp prawat na ak mo sal bi taban may mo ne ak wa touba mbakere
2: jere jëf ñang
6: du nuyu fegal auditeur yi nga xamne nak wax deug yalla ñu paré fito pal nga bal ma ñu bal leen ak ñom ñepp
2: jere jëf
6: di lay ñaanal jammar bi ñaar rew mi yalla mi yore jamm te daral la ko tey sama serigne yalla dolu jamm yalla ko saara jamm sat nak
2: jere jëf ñang
6: ko zer na re waxale ni legi xam nga yeret mom ko ne xam na baax dafa yak lu bare te dama ci waxa nak bare medecin mu ne ma tank amo wergu yaram muno guddu fan avant tout la santé boko amul muno guddu fan te secret boko na ci li waxuma dara mais soko dewe bañ photographie lako filmer lako ba won na bir bi limu mel poa bi ni wone poa tri ni xol bu ci bi gis ni mer rek billahi yow da ngay tour ci aduna bi te legi nima gëna jaar ak ci bizarre moy cigare bi dafa fer dafa fer bele pa vay bar yi mi def ni rek ëpp na 2000 francs ben 100 francs 2000 francs yi mat la
2: te ñu ngi koy jënd normal
6: am nañu ci tour ñetti paquet par jour moy 6000 francs ci mo fray yow man nga woyal par jamar rew mu ndax rew mek jappi
2: difficile
6: mais xolale ma la rek ñetti paquet dañ ko tour la la wa benen bi ci dessa wa boko day tok bu yagge te beuri day tang bay tour la la xamuñu ne cigare day tour ay bañ da koy la neumbal du do gis dara
2: deug la
6: wa kon vraiment pour nga am santé vraiment man nañ ko bay télé clénel mais les parents ñoo abandoné xalé yi parce que xalé yi bo xamné xamou fu muy fanan xamou fu muy yendu nga baye ko nonu muy taxawal ci ndéj yi woné yobu na ko ci daara jak fekk seen bu ko jagge sax gisul xalé bi té koku pour muy jall ci alé bi ñu duggal ko ci melni dafa yomb
7: tout à fait
6: dafa yomb dañu parents ñoo surveillerul seen dom yi ci ñaan ci yalla mo tim fi ma dëkk ni commune bi Samba ba ñi bari xam nañ ko ni pa bi neeg bu ñu wutalon bala nga genn da ngay jaar ci mom ba paré doora genn kër doora genn neeg hein ñun amu ñu won fu ñu jaara il faut nga jaar ci fi pa bi nekk do lu boy dugg tamit ci pa bi jaar doora dugg sa neeg da ngay sécuriser xala bi ay jur dom rek amna ay dom ne xambal rek mo ju ma fan wer top do wo ci kenn bo waxa ñaan dañuy yok xéetul islam yok xéetul islam mo yok ay pay dom yo xamne mënul leen dara bu yag rek sax sayon neeku ci bu ñuy def crime sayon neeku ci lool moy xey yok xéet yéneentu bi non vraiment man na Sénégal dal dafa melni dal man dal duma na xal war nañu ñun ñep ñu reprendre dangat al dara parce que man lima gis ni jaama le mais cigarette bi dal nako xalé bay baaxul guddi baaxul bëjëk ta fébar la bo xamne bula attaqué AVC yeek fébar yi nga gis ñepp bula songé billahi rah do ci genn parce que xol bi bu baaxul ba nga xamni ci ngay tenir pour mu meuna yobbu fu ngay parce que xol bu baax mo la yobbu nga man di dox normal xol bu baax mo la yobbu nga meuna am énergie lo boy entraîner sax da ngay gis ngay jappé forme mais bu sa xol bu baaxul foy jappé forme
7: munta ne
6: jërëjëf
7: ñang Serigne Mor ñang ci mbacké bar yi ñu ngi koy jajeufal bu baax ñu xaraat keneen ci bu mu jokko bi ci 88 628 73 46 ñu jël keneen tataan xalaata momi tamit ci waxtaan wi assalamualeykum allo assalamualeykum
8: assalam sayidina aliou diop
7: baye ablaye
8: numéro 2 nuy nala ziar
7: dello ziar bu baax baax job
8: ci way joben tale ni
7: ñongi lay fay bu baax naka wa njambur bab lay retour bi da melni mu ngi bañ mu ngi xawa daw touti deg bi jafena ñu nak bay ablay mumé don wote fofé ci diwanuk Louga ci garu Thierban jombul dina yeglu wat ñu tataan xalaatam ci waxtaan wi ci 88 628 73 46 ñu dalde joko ak yeen waxtaane mbir mi assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: seen cheikh tidiane diallo
9: sayidina aliou mangi lay nuyu
7: mangi lay fay nak wandar
9: di jël nuyu auditeur yi diko tek ci loxo suñu serigne ki nek ñom rek
7: serigne ayobalo
9: Señ Ayobalo mo ziar bu baax yow tamit nuyo wa RTS yep mang koy tek sa loxo
7: jerejeuf Diallo
9: mais nga jekk sedd sama dom Buleyka tay nang xamna tem bi tamit liñuy jekk wax dal moy état def ko wara aramal suñu waxe aramal nang moy criminaliser ndax tok bi toll na fi nga xamni tay limu yak wax ngeen ko xeyna mais limu yak ci population bi nga xamni da ngay romb nit mu don tox ba ngelawli dug sa bakkan amna lumay wañi ci sa wergu yaram té ñu bare dañuy faral di wax ni cigarette haramul parce que gisunu ko ci alcorane mané nak na baxé xalé yi ñu xamni cigarette yalla ko téré ci alcorane ma nga ca sar bu ñuy wax suratul baqara sourate 2 ci verset 195 yalla ne wala tulku bi aydikum ila tahluka bu len di jappe mbir ci seeni loxo di lor sen bop lolu nak lorange bi meme ni koy defar ñongi bind ci paquet bi abi dangereux pour votre santé te lang ki kay defar dila ko jaay bu deme ba wax la ni la baxul lolu jotna état taxaw ci pour criminaliser ko ñu jele ko fi ben yon ma ngi fateliku ben mbir nga xamni mag ñi ndeysaan non lañ daan jangale al hajj abdul aziz ci dabax yalla naka yalla yok leer ci jaksaw dafa am waaji nga xamni mi ngi doon tox di ñew gisuko ñun ñep ñoo ngi nekkon fofu waye ñu mu ñew ba jégué ko rek dalde kep cigarette bi rek sanniko dalde sanni mego bi pour jëm ci allah jabdu niko foral dalde wax melnako alu niko ragolo yalla ruso yalla diko def yalla dila gis man mu ñak solo mi nga seen ma rek sanni
7: sanni
9: bu mo bolé yalla faral xam nga lolu waji fa la joggé bayyi cigarette xalé yi nañu xamni cigarette baxul té ayobo lo wax nako sax ci tambal way bi gis nga kuy sukurat lepp li nga jëlon ci nekutan da ko gënné té sukurat moy ñi nga li nga xamni xamnañ ni ñepp dañ ci jaar al mautu babun kullu nasi dakhuluhu dé mom ñepp xamnañ ni dañ ci jaar waye tokh kat boko gisé fi muy sukurat dang koy yërm yalna yalla defal na jamm ba ñu toll fi nga xamni surtout niñ ko li fi ñew légui moy cigarette électronique bi xalé yi dañuy jéma découvrir dal xol di xol li lan la ba far lang ci jërëjëf Ali
7: jërëjëf Cheikh Tidiane Diallo fofé ci diwanu ko Ndar Gueye di nuyu wa Ndar Gueye yépp ci jamono ji ñu téw radio Sénégal seen émission allo Sénégal 88 628 73 46 Ibrahima Fall budé amna keneen ku nekk ci bu mu joko bi ñu daldi ko dalal tatan khalatam salam alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: Seydina Omar
10: c'est Naline Diop numéro 2
7: dama yakkar né nak li dess ci xarmi nga bëgg ndéké
10: mané ko dédét la ci xalat xamna Ablaye Diop lolay ñëkënte bëgg woté bëgg soobu ci bool bi dal
7: yok Amadou Baro Ndiaye am déggaguma ko fenn way xamna li dess ci xarmi dal lañ bëgg kelamtiko ci ndik ci ndéwolé
10: non Amadou Baro Ndiaye mo jéko xarmi xar du ko jéko
7: ah wa baxna bam ñew
10: ndéssat né ma lay déwlé du baax way
7: jërëjëf Ndiaye jërëjëf
10: ngeen baal ñak bu baax
7: baal lañ leen baal liñu akum
10: ok yaami yalla bala baal
7: amin ya rabbi inshallah
10: mo ñu té déwéné déwéné way
7: jërëjëf Ndiaye jërëjëf
10: baal la xaw ci téré bo ci rif yépp wax dëgg yalla
7: merci beaucoup
10: ndax xeyna suñu bi wax bari na lool ci biir radio bi waye tamit yene saay mu def yene saay mu ñak jagg di waye lepp rek bëggoon mu baax ci waral da
7: jërëjëf Ndiaye
10: wa ba tax na ñu jéggu lu ñëpp daal di nuyu bu baax alu saga yobolo ak imam diallo ak abdou diop ñu fi jaar
7: jërëjëf
10: ak señ mor ñam atté bari ak suñu jigéen ku ci melni bintu ndona fatima ba ñu yobale ñëpp ñu def ma sha Allah
7: merci beaucoup
10: man ko di rafetlo waxtaan da ma ci na solo wax deug yalla waye mu waxtaanu jinde wala waxtaanu soñi ci ko xalé yow fi Orang tu pulangnya nak cara wow jam. Boleh tamat dan tamat lubah, tamat jam. Banyak orang walung tuh mom, kami gay wakar gay sejarah kan kabir aset. Dengan nak kesalahan ini nak kesalahan tu sahur gue yaram. Lono nang dono lo kami mesti benar ala dah. Mau dona benda tuh kat bugai afis si si ane tu sigar fakir sigar ni. Ben afis mana da fuñ bi pa certi ko mana amay gom dal mu na xol gaay li afisé fi mu ne li du dara li gaay dañuy wax rek ñu indi waat benen tank afisé na lu ñu mel indi waat encore aji di boré yow mu suwar direct di genn mu ne ah li du dara li gaay dañuy wax rek heure buñu yotté cigarette bi tamet su ko ah sax sen gaay yok nañ cigarette bi dé mu ne ndjay cigarette bi dal tax ñuy bayi ko moy izin bi tej izin bi tej izin bi tej rek am nga lolu doyna war lolu moy woné manam koku tam na ko bokk ko ni ko renik ni ci dal
7: mëna ci taba way
10: ta tam na mu ci dal wax deug yalla ah ba tan dal ko mëna bay dal mo gën té aussi señ mo rab ñaaw wax nako nañu yar xari wu xali aussi surtout wa comme ko mag mom xeyna ken ma lolu la dara boy tok mom bu yoni sa dom bu yoni goné ñuy tamal lox ñuy gis yeen yi du deug
7: deug
10: xalé mom boko jëndé lay cigarette bu yagge dina jëma gessul li la ndax nan lañ koy def ak yoyu kon nak yoyu tamer yu jara maytu la di soñat may tok kati aussi wax deug yalla ñu maytu di tok ci yenn public yi ba di support yépp dal wa ndax nit mom bo bo samu sa bop sa yegu yaram moy tu ko manam jox kenen dal mom
7: deug na jaay
10: wa kay jerejeuf jom ñu kenal ak jamm ma sha Allah
7: merci jerejeuf Omar Ndiaye fofé ci croisement rosso Ibrahima xamna buñu amaté benen auditeur rek ñu jël ko lata ñuy ndarké pendo waxtu yi ñuy tambalé duñu xoj 88 628 73 46 salam alaykoum
11: wa alaykoum salam Ali na ngeen def
7: ah señ gunda
11: Ali ma ngi lay nuyu bu baax
7: di nuyu
11: te technicien bi nga andal
7: jerejeuf Diop naka wa mboss
11: di la balu ak nak ci tebaski di nuyu jugge
7: jerejeuf
11: Diop bo le ko di la bal di ñaan ci yalla nango fekke dewen
7: amin ya rabbi amin
11: bu dewene mu gëna neex
7: amin
11: di gëna bari jamm di gëna yok
7: inshallah
11: yalla man nako yalla nako yalla def
7: amin Diop
11: di nuyu nak auditeur yi fi jaar yépp ci antenne bi waxtaan yu amati na solo parce que tay di ñi waxtane mom ñepp andono nañ ci ne baxul te lay non la démé tok mom nekul lu bax ci wër gi yaram waye nekul lu bax ci société bi parce que bu féké né da ngay tok donte yow bu la wañu dara dina am ño xamé ni bëgguñu ko nga xër leen ñu am ay jafé jafé kon loolu baxul te bokul ci bé amul bénn diiné bu ko nangu kon tay ñikoy def nañ ko bayyi te boko bayé nekk rek nga ci gis xamna né nak amna ño xamé ni ñing koy def bëgg ko bax mu jafé leen lool waye day ñun be amnañ ci ay tektal yo xamné kuñ ci jot bu sobe yalla ding ko bayyi loolu mom dama leen koy may xamna sax du temps bi du jël ngay jël numéro diko joxe jëruko waye dal képp ko xamé na xam nga kuma xam ku am sama numéro bu mala joxé tektal bi boko défé ñi bëgg bayyi nak motax may wax
7: d'accord
11: bu sobe yalla ding ko bayyi loolu mom dama leen koy may fi quoi di ñaan ci yalla yalla na yalla katanal doole ñu fekke dewen bu dewené kom bi gëna bari jamm ji gëna sax ñi tok cigarette ñep yalla na yalla def ñu seenum xel ñu duggal ci bayyi ñu bayiko
7: jërëjëf
11: ma ngi leen di sant baax di leen
7: ko diko jaajeufal bu baax baax señ ngunda job fofé ci mboss ñu koy jaajeufal bu baax baax kon mbokk yi xamna ni jombul fofé lañu yemané kay yeen di leen jaajeufal bu baax amon mbekté tok fi ngi jukki leen ko ñu bëggono woté té woté wu ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di leen jaar nak rawatina auditeur radio sénégal di jaajeufal ñep ibrahima fall mi nekkon ci machine bi lu moy lay tam xibaar yi teŋki ci juroom ñent waxtu yi légui ci kanam lay doon ak aji fatou bari bu noppé djel lembé yi djegbal ko sen émission plus près de vous le duo Aline Diop ak Yolande Ndiaye ngén ci andal ci kanam touti kon mbokk yi jere ngén djef ñu yendo ko jam
0: Allô Sénégal.
12: Allô Sénégal.
13: Allô Sénégal.
12: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew-xewi jamono ci Radio Sénégal.
1: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
7: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xewmi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
14: Seynaldun.
7: Ma ngi lay ziar.
15: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
5: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
15: Aja ulaykal.
5: Nangi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi voter Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi voter biti réew. Allô Sénégal sen yité yité Radio Sénégal.
16: Radio Sénégal International, écoutez et vous nous en direz des nouvelles.
17: Il y a des rendez-vous qu'on ne rate jamais. La Coupe du Monde de la FIFA 2026, c'est sur Radio Sénégal, du 11 juin au 19 juillet. Road to America, tous les lundis, dans Omnisport, à partir de ce 18 mai.

ay jamina mo nekkon nak ndaysan assane mom yaay ni na ko nak dembele won 31 mai ndaysan muy fête de mère ma ci beggele kep ko xamne sunu yaay nga rek li yaay borom ni na le premier partie bi yaay lan koy jaglel

0: ay ci ma ngi jajeufal sama jigen sama xarit cey cey koku moy adjetu madeleine gey wa me mado ma ngi lay nuy bu bax way
1: alleluia
0: wa wa ma alleluia na maniko ci sama jigen la madeleine gey ma nga gel taper

ayta muné kon nak assane ndjay alal live muné ko morse bu nice duma ko teggi ben yon ndax dama lay beggal rek ba mu neex dama lay ñëmal tuti ay live ba mu neex ayta buma joggé fofu sidi job lay bëgg wax.

0: Jean Bokemelo. Allô? Allô?
1: Doudou Mbaye.
0: Oui.
1: Ça va?
0: Ça va bien. Nan ngeen def?
1: Yaa ci diam.
0: Sant na bu baax way.
1: Bintam be nga la?
0: Bintam be nga nan nga def?
1: Maay fi.
0: Bien merci.
1: Ça va?
0: Waaw waaw ma ngi sant bu baax.
1: Naka julli gi?
0: Wa julli gi jall na ci jam ak salam.
1: Bal leen ñu ak.
0: Bal na nga bal ñu Yalla borom ñu jéggal.
1: Bal nañ leen.
0: Jere jef.
1: Wa animation bi neex ma.
0: Jere jef mbeng, jere jef way.
1: Neex na ñoo ngi balu ak auditeur yi RSI yépp rek ak auditrice yi.
0: Ndaysan, ndaysan.
1: Di bal ñepp ak.
0: Jere jef.
1: Di nuyu ñepp nak ñom Mahawad ak ñom Omar Ndiaye ñom ak Tonto Fode.
0: Yaangi yow dal yaangi nuyu
1: yépp rek ba.
0: Neega ma. Yow yaangi nuyu ma yaangi nuyu. Bu tekk nga may may ma ñew.
1: Wa ñewal.
0: Da nga ni ma yaangi nuyu ñepp di lim.
1: Ah?
0: Da nga ni ma yow yaangi nuyu ñepp après commencer lim.
1: Ah non, amna ño xamne mënuma len bañu cité.
0: Ayca deug la.
1: Ndax ku wal mburu ku wal mburu rek tuddu dekk.
0: Lolu deug la.
1: Wa lolo tax.
0: Ndaysan.
1: Wa ma ngi koy jox son wa dekk bi tamit Kel Mbeng.
0: Ndaysan.
1: Diko jox wa commune bi yepp rek bayiwuma kenn.
0: Yaang ko jox wa commune bi yepp bayiwo kenn.
1: Bayiwuma kenn ak kep ku deg sama cadre rek ma ngi la koy jox.
0: Yaang ko koy jox Ndaysan.
1: Diko jox Fatima ba Gamaji Sare.
0: Fatima ba.
1: Wa kay ma ngi jox Seydina Aliou Diop ak Sar Liguey ak Sadil Nyaño.
0: Jeexna inshallah di len ko deg.
1: Wa baxna okay titi bi neexna titi bi.
0: Ay ci waw titi bi ba mom lay bayi wat mu dem.
1: Wa kay bayil mu dem okay.
0: Ay ci merci beaucoup. Ndaysan Ibrahima ma ngi nuyu nak Cheikh Diop ma ngi koy seen nonu ma ngi koy seen mom sama jigéen Ndaysan Adja Betty Diawara

0: Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
1: Baraka Ousseynou Diankha, assalamu alaykoum bari maninkona kamelalu. Badunu nala kibar di watu filasi radio Sénégal la te kibar folo kayt non kan kabi te Dakar sansan kolmo kono janto tumomina te banna salo botala memudu la beti tenkumbe kerendu la beto wayaitendo ko dron kan kabi Dakar ni tata jubi dron ko jama bi jeto dron ko wali amantara janto yatina dron ko bi saaju be foña danto pour yep moje faam probleme wala mo ate otol fana mansia dinkiral to tari ayatina dron ko ate marseille sandaga mi be Dakar sansan kolmo kono janto til saba wucho ko la ate han kabi de farnja tata jeta la photo jeto dron ko mi mo commerçanti ni tan diko ka foko dron ko kilin kilin na la nata milliards ko fang patron be wulu e wolle nata kana do ko la mi mo secteur han kabi formeloti secteur informel milliards ko be fansun do ko la mo manna ninka wafir la ka mam moje ni don ko kilin kilin aka wala je han sala wafir o man sembo soto ko mi janni salo ka si ni dibi wafila ko dron kan kabi ay do mo dinjele do mi ba ko mo ka mam fenje mu meke badi man ko na kam wala ni mbuto to ngata fu medina yoro fula kay tan joko mi mu ate han kabi syndicale si fulol mi je to sam sinu ke sam so bi wala te kan kabi journée ta ka decreté ka ton ko e nyon karandir la yolo muta janni salo ka si wo fana dindun labenu mama onay tata katisika ki fata o fataro ko doron ko na te mutajeto ayatna doron ko ye ming foima aninka itata min safe pv to imanke kilinti awoli atna doron ko ko be kitind la ni jue karotil tan aninki lenga syndicali solni elevol be site manna han kabi ka karanke bi ye nitandu ko kaf ko lefto mobilisation bakela fo min satina senyen karandir la fulol ta ke bulano nyami ye mulula kordal kono katu ye min safe pv to imoke mbadi uno han kabi ngata ka memo ka tabata ka kele Senegal banko kanga yatna doron ko bi ateni Jibril Wele ha witata mu secrétaire exécutif foti ya ko doron kan kabi ka taxo ta ka namo ta ka kafu fo min satina tabada so koliano nyaminto ni man sakunda ka bokile doron ko memu han kabi fo mol se fonyo tabasa bola ko wonten ako dron kan kabi santro tijanto membe mol ma ko la katabata ka bula wol be mo probleme on leti ako sensibilisation ni na ye wol naati nan ani luwal min ba ko kunna e bole jube kan ako ni naata je fananke min londi mi mo han kabi ate electronico la fanato ti electronico la fanato ti ani shisha wol mo saba fendo leti min nin taba manke kilinti baraf bitu mo ka saba le sisu e bo ako nyen tembol dron ko mil bewul kul kunna ye sembo tale ni e kuntunte nyen sila dola eta fundi sila dola fanato ti wol yatina dron han kabi foko fenlandi ka fami ate fila o mo fenneti mi yalon ko abatina la moye fonyo cigarette sabola baram fananka abatina la mi mu maladi o ka fami maladi transmis no transmissible fananka abatina la o fanay bo ka tunko nin han kabi mota ba sabalati sa sanyen kekeme o keme tansa wo be ka triandile mbadi unu ngata muru ke dugu a projet charter mu fenet mi yalon ko wilta han kabi ka programme ta ka londi ka materiel sika kadi ate dokulala o dokulal mi yalon ko e be jeto e be han kabi mi yalon ko be dindi ferlo anen ka daru salam sen sama sen lalu mi mu chumaro ni usinolti min siata ate producteur wili kilen kemelulu kontoti e jorondi min nabi se do ko commencer no re ayatina dron ko bi lañin ko joron batina la mi mu ila do ko sefeyene bul nyama tariya fana prefet mi jeto a Seoul ta fanfan tumumina ate nyin ka million e min bondi ka joron 100 million taworo konto ka sika ka di nyin dinkirato mulla ate kedugu dinkirato no bota jeto kedugu fana han kabe betula wolto changement climatique mi yalon ko be kerin dunya be kono ti amam moto ko ma wala yatina han kabi dindiun musu sito be sol milanin ka e dimanyo le se kantano nyami o kolya kono mimu ate kandoti inondationu ani enclavement nu tarin tarin se musisiti tolni dindi won han kabi projet bi a lota wolle ke take mako e kende ke o projet kono dron han kabi directeur régional de la santé ronko ako bi ni tata je ko ate ke dugu mimu ate mortalité infantile ako asiata je bakele bi nyimpo projet na fota tema dron ko ibe tentro ni jero ke la ka sewo fanfan abati na dron ko mimo paledismo la fanato ti anin kuja ma bijeto abe bola ateke dugu dinkrato mbadi uno nimbe na kibaro kumfala ngata Tierno Diallo mi yalan ko yalan ko dron ko be Arabi Saudita ta hijo la jeto ko nay min fo dron ka ko hijo be damento abantala ferem ayati na dron ko ni hijo banta Arabi Saudi Alfa Lu fo e banko ye fo ma ye min ki jeto ak dron ko bitlo to sa fo no le autorite mi yalan ko ka fo e delegation generale au pèlerinage mil be hijo lo ko ko na Senegal banko kan sa yen ye ni tande ko ka fo se wota te Senegal lo ko to baake Vice ministre saoudien memo docteur Ate Hassan Al Mana Khaira wali kuma ka on fodron ka ko bi Senegal ye ni munke tentine sewo ta fanfan ye kuluo natina ye ku hijo fana reglement min be nati fananke ya be le respecter ako fanan ye set setalo minke ka dulal ta ka senen di fana e sewo ta fanfan Senegal ni munke ten bitilo to ile tare ko kono Senegal mu apte banku kononto leti dunia kononto dronko Senegal be safiru banku kononto lokon mi lan ko isi wota ila kula fanfan ayati na dron ko dols commencé ta kasay namba dol bijeto le han 54 ila volo man départ nan folo wol yati na be continuer kanka umra ta ka kiyeto mani man ninkol na kam mo lalum sal kunta kaira alman mi aussi la sanjama ma si jaw jata keria nga badi misil mol be konto nga badi alfal be konta ni dina kuntiolu alman mabile jar ala baraka ibrahima fall hani han kabi sini job wol be technique ko la fanala bari ma hadisi se wol man ninke baro diala almantinyan ko nakairo la te zo sane kasumay
2: sumay keb hadisi se ngam de saf mun kamni ka janten radio senegal gala ko di mo famé di mo famami téngere no lo bal di bukana kanu ma ngi me ka jaw mi di sala yema ke yati tabaski be jaato ko nga balañ lat nang di soke yati dakar na bukana ko jaltor mi di kapana kami marché yati sandaga kamenge ko nga balañ lat nan fet ki la e pour mi mo ki mi si boutique sa djop so suman si kambeni ban kala ko mi toko ne be jaato ko nga ba djokot ko kiliamati be ngolante kule nyoliu nan ku pour me di fete ki la yati tabaski nuloba di kanumanje ka jawmi di abu di kapana kami pèlerinage nya kami autorité bande la ko arabie saoudite ko ne ko ko di sal jak bu kana kanumanje mi bu ko ku jen mi di age e ki la yati makka nan ko ring mi bo wala ko la ko bu kan kanumanje o jike jadu bu ko numanje nan ko sénégalais ka ko ri jak mo ke mi kami avis ministre saoudien docteur Hassan Al na kerana li nyuma nane ro wafano manje wasumil fang man kujukumi ku senegalais di no manje kola kola koto jak ban di kubaje ekoyume no lobal minye di esumba jawbe di cigarette babaj bakan kanum manje koko di kayeg di makana makala enyake jambul fang man yoken kamenge kanum manje koko ndi enyake jambu pop yoken di ejuya yoli mo manje nang akwaro kle ubuja buja nang taba wankula benyan bandi ola le Senegal kon emite mit panu joko bukan kon siwili sibakir nampento de ke kakete di kanum manje di enyake kila yati sumba wala pop cigarette nya moami ya secrétaire exécutif ati listab fujuma fuki la jibri wele nala komi elob kami ko autorité bande ko ndio la Senegal ko kan yoku ko famman kumi kay do kanak man ko famman ko wote nang cigarette yoydi e bujo kajo po di wala ban pop di économie ngolene yoken an hakila amidi enyak nulo bal mi nyedi l'école di suke en colobe nya bendina yoro fula kami ku musse bandi ko namdi syndicat autonomie ati enseignant moyen secondaire kan colobe nya sams di buka ko kami di cadre unitaire syndical ati ku musse ko kila ki sams boko ko kan kan e greve jatto ko tonge kone ko mama man ku puren ko pali ku gaba kami ku musse kan ko sofene ban di ku yokeneni mo ko la komi di ku nyi di ko ridi kone pour dia def na ka fati jat pan ko kan grève di suke kilati medina yorofula nolo bal di jambal aja di kapana kami bakel nya kanuman boko kami jambal di kupuru mafamati mali moritani di popo senegal kone pan ko fanga man ko je di ko walo di falafo jabe popo di moloam nya emite pan fanga si ton sanumanje ku baje ba so di siwal fanga fang si ton sono siwili siba ki siwili butinken di si fegir ban kamenge po ku baje ba to kanu me midi kuno mlanken kanu manje popo kuje jaw de kasain si waldi popo rike nu jadi kapana kami kedugo bo bo tontong kaboli fang ban kuje joko nanga emite lo be fang di fujamara fa kamengele to kungolen kupur be jaw buke moke midi kondi e nyese man ko faman ku jorene urum pour jata di ko seka kanu manje koko di farnan ko mangi erong di pop ku seka ko di jaw be di kunyela kanu manje mi ku mangi e jaw buke ban le to kungolen ku ringo mati uronga wole u jakoto na mon ko la komi e lobo di e projet no manje kulolo budio di ejuwe mo kanja modi ko fagmano ko sofori aseka amede far yo ko jawo abajanyil di fof kanu manje ko mangi e pour des ce yoli manko jawbo ke kanja modi fango manu koyme di ejawdi elenyu nya kami ko autorite banko mi bob ko klako mi kawo nord di frima fuke la be manje bu ko lene ko jom kakin mi di kapana ko kila kami kedugo ulako abo kedugu bejat di ewanye babajo popa no manje kami di susuka sami di karamba kono panko fang manko sofori kanja mo di kubajo wanu manje waje baji sijora di popa e sofori manko fang manu kuwanye di elokite fang fang se million sono butinken di sifiege sanko mangi kapuren di sikori be mati esenil sijora kamenge kono panko fang manko sofori kanja mo di fang manu koyume jatete de ewanye yole le finkil wangela komi kamanjenolo banen jomu de sal ibrahima amide masina no bolu ujukoral kajom sumja de metenu mataf na kafe dikusume

0: bone tek tek won la yoon te ci den ndo deg deg de gëna neex natura di gëna jégué suñu alam gi lepp ci ciopité gu ci am rawatina ci suñu ndeuk wër gi duñu bayyi dara ci alam gi ak li ci tundu ak li ci meññé dal ci and ak suñuy gan di ay kangam ay borom xam xam ay njitu kurel ak ñeneen ño xamanteni am nañ barté yor kurel di yëngutu ci walu alam gi dal wax ci ciopité ku am ci walu climat bi pollution bi di yak gi ci am lepp luy transition écologique manam jafé jafé gi mëna yak alam gi ak li nga xamanteni buñuy bay diko jëfëndiko te mën ko indi galankor énergie renouvelable di nak liñuy jëfëndiko te mu mengok jamono di ay ciopi ci alam gi natura ben altiné ci ñaar ci radio sénégal ñenti waxtu bu tégalé fukki simili japp juromi waxtu natura émission la bu ngeen di and ak adja fatou sax
1: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.

0: Yàlla mi am sutura, yàlla na yàlla defal ñu sutura, nuyu kilifa diine yi, ñaanal leen yàlla yàlla yàggal seen taxawaay, wéral seen i cër, nuyu kilifa aada yépp, bàyyiwuñu kenn nag. Mention spéciale sama njaboot gi, ñaanal leen bu baax a baax, yàlla nañu màgg, yàlla nañu mucc, ndax damay wax ne nit bu amee njabootam daf ko war di ñaanal rek, ndax yàlla barkel ko. Ya may wax toujours réew njabootu xale yi tey ji ñoo yori réew mi ëllëg. Te damay wax ci sama wax bis mu nekk ne wax ma sa réew nan nga bëgg mu mel ko, ma wax la nan nga yare sa njaboot. Waaye wax ma sa réew nan la fi mu toll, nan la mel, ma wax la yow nan nga yare sa njaboot. Kon nag nañ yar njaboot gi ba liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey bu ëllëgee, njaboot gi jël relève bi àggale ko ci liggéey bu rafet boobu. Kon yàlla na yàlla defal leen suta. Waaye dag ñuy ànd ak suñu ay invité kilifa yoo xam ne seen xam-xam nàcc na ci njaboot. Kon bu ma toogaate ci ëtt bi ànd ak sama invité bi macha allah muy kilifa muy bàyyi njaboot di nit ku am xam-xam, ku sell, ku yàlla sellal, ku am xam-xam, koo xam ni itam yépp mooy développement, itam yépp moom mooy développement njaboot gi. Foo xam ni rek mën na ko fa jëlee wala mën na indi xam-xam bi yokk ko ci biir réew mi rek ci da ciy taxaw, da ciy wax. Moom tey moom la ñu àndal ci émission njaboot. Sëñ Ousmane, ñu koy wax Ousmane, ñu koy wax tur bi dëgg-dëgg bopp lañ la gën a xamee, waaye Ousmane ñi nga fay def naa ne bu ma bu ngeen déggee tur bi ñu bare ràññe nañ ko ci média bi, ndax dégg nañ ko ci xam-xam yi muy joxe, dégg nañ ko ci ndimbal bi mu bëgg a indil Sénégal, dégg nañ ko ci dimbale bi mu bëgg a dimbale askan bi ak jeunesse bi surtout. Ndax nag ki may waxal du mag bàyyi njaboot gi la, waaye du mag jeune la, comme ay moromu jeune yi nga xam ni dañuy dox di indi dem di jëli bitim réew di indiwaat ci biir réew mi. Kon sëñ Ousmane maa ngi lay bàyyi ak auditeur 92.5.
1: Ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah soxna Fatou, ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax, di leen wax ni Eid Mubarak, dew nit leen, bal leen ñu àq, bal na leen yàlla na yàlla boole bal. May ñu fekke ko ay jëweñ yu bare bare bare bare, yàlla yokk xewal yi faj aaja yépp, indi jàmm ci biir réew mi, yàlla yokk xewal ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Maa ngi kontaan trop nag ci invitation bi, ndax moom daanaka yow moom sa émission moom dama ciy kontaan lool, ngir di waxtaan di sottante xalaat di ngir indi li nga xam ni moom wax dëgg yàlla di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp luñ ci waxtaan rek mu jëriñ askan bi. Waaye ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax.
0: Ñun ñoo am contentement toogaat toog ak yow tey, ndax damay wax ni bu ma toogee ak borom xam-xam sëñ Ousmane damay kontaan loolu, parce que toujours su ma toogee ak ku mel na yow danga may yokkal lu bëree, ba bu ëllëgee damay xam nan laay toogee ak sama njaboot, damay xam nan laay waxtaane bu ëllëg sama njaboot. Tey nag sëñ Ousmane, ñuy wax tey ci luy jëm ci ñoo ngi jublu ci ay vacances, génn nañ ci tabaski waaye ñoo ngi jublu ci ay vacances. Te boo nee vacances njaboot gi ngay waxanteel ba tax na ñu bëgg ci waxtaan, ba xale yi conscientiser leen, xale yi delloo ci seen xel, xam nan la ñuy duggee ci vacances yi, xam lan moo leen war, xam tamit njaboot gi way jur yi nan lañu war a nekkee ak seen njaboot, surtout li jëm ci vacances yi nan lañ ciy doxee.
1: Waaw soxna Fatou, waaw indi nga tem bu am solo wax dëgg yàlla, ndax daanaka fi ñu toll ni tabaski bi jeex na, mais ñu ngi ci au mois de juin. Te je crois que ni école bi daanaka tëj na, te bu tëjee nag ñu war a jublu sur les ci les grandes vacances. Donc je crois que ni dafa am waxtaan bu am solo bi nga xam ne war nañ ko di ko fàttali parents d'élèves yi, ndax suñu société bi dafa feebar. Jamono bi ñu nekk ni dafa feebar. Bu ñu waroon doon liggéey ci xale yi, waroon ci def fukk, dañ ko war a yokk def ko junni, ndax fi mu toll la. Parent bu nekk da nga am responsabilité si sa njaboot, yar sa njaboot ci diine, yar leen surtout ci vision dans l' avenir. Parce que am na li nga xam ne ci àdduna boo ci yarul sa njaboot, sa njaboot bu fekkente ni nekkul li olof di wax naan nit ki loo doonul taalibeem doo doonul sëriñam. Mais maanaam yi vacances bu jotee xale yi war nañ mën a am benn un mois de vacances bu baax bi nga xam ne duñ def dara. Mais à partir de un mois de vacances yooyu il faut que waajur yi gën a am contrôle ci xale yi. Parce que jamono bi toll nañ jamono bi nga xam ne waajur bu nekk war ngay mën di seetlu say doom. Xale bi da nga ko war a xool, di ko seetlu, di xool ñu muy àndal, ñu muy def, ñan ñoo koy fréquenté, ñan ñoo koy yónni, ñan la nekkal. Bul ci xool ci xale, bul ci xool ci mag, parce que jamono bi mooy yàqu. Boo fi gisee li fi mujj li fi xew temps yi rek. Nga xam ni war na mën a soññiwaat encore bépp parent bu nekk foofu nga mën a gën a yokkaat encore sa pas-pas ci yar sa njaboot. Vacances yi jeex na, plage ñi ngi